0: Hugot pa more!
1: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
2: Ay, bakit?
1: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.
3: Hugot pa more!
4: MOR Classics on my only radio.

0: Class, pamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Bala Class. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero kung gwapa ka, mango ka.
1: Ayaba. Amo gali, ma'am? Buka bride gid sa imo, ma'am ba?
0: Aba, perte.
2: The year is 1961, and this song is number one.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ano sa manay mong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Kay andam kong mupusta para nang mong manok!
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
5: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
6: Ah, kaning akong sunoy! Gahe kay ni! Kayo ra kay sunoy na ni Boy di Botsa ni! Eh, saugay ning sunoy na ni Hybrid ni! Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! Hybrid ang mga pills akong ipakawal na ni! Daghang kay kong injection na ni! Pwerte kay isog ding sunoy yan eh! Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na! Layo na kay nasa kong sunoy!
2: Aw, oh, kung mauman dahin na, ato na nang tari na!
3: Sa pamidugayan, tari na!
2: Oh, 50 mil ako ah! Oh,
7: 50 mil po lang ako ah!
5: 50 mil, bay!
6: Oh, sige, kasado na tanan!
7: 50!
5: Oh, meron, meron!
7: Sumala! Logro! Logro!
5: Sumala!
7: Logro!
5: Sumala! Sumala!
7: Salon, salon, salon!
5: Maesco!
7: Maesco!
5: Maesco!
7: Maesco! Oh, sa meron, sa meron! Sa meron!
5: Meron, meron, meron!
2: Oh, kana, Mangkanor, ibutang na yung manok. Sigurado na yung kwartani, ha?
6: Ay, sigurado na kwartang malabo na tani.
3: Kwartani! Kananok!
0: Kananok! Kananok! Nok! Oh, hindi na kayo manok! Nok! Nok! Nok!
8: Hindi na ka ng manok!
2: Sunog na yan, Mangkanor! Anong midagan mo tayo mo sunoy?
6: Pandamay! Akong manok, midagan!
3: Yung kahawad kayo na kay Hybrid na yung kanak ang kwarta, ha?
2: Ito! Kapuyo kayo ng manok!
3: Alig na makatarong!
2: Nung dumi, Mangkanor, 50 mil ang sunog! Kinidagan ang imong manok!
6: Aw, sabong na yun eh! Abi man akong lumbaan eh sa sunoy ang atong apilan!
3: Hindi ni may uli mong kwarta, ha?
2: Sige, bilangan na rin!
3: Sige, may sumayo!
6: Mudagan ko! Bahala mo niya, mudagan ko!
3: Mangkanor, balik na rin!
2: Balik na rin, Mangkanor!
6: Ano? Wala takunok sa may ratagdagan, no?
9: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, murag yung kag akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Hey, palitin mo dali sa akong mami, peting inita. Espesyal mami kini. Akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami.
1: Oy, Mang Kanor, isa pa ka mami.
2: Relax lang children. Pang isa-isahan ta mag mga mami karon. Halinon jud kay among mami lami magugay na akong mami god. Oh sige, isa pa na sa table 1. Oh dito sa table 3.
1: Oy Kanor, daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ah, yes darling, tungod kay lami kay imong pagkaluto sa imong mami. Special jud kayo.
3: Mang Kanor, unsay special? Nganaman nilangaw imong mami.
2: Pandamay, nilangaw akong mami.
3: Oh, tanawaw! Unsa pa nagluto-luto man ako! Di lang pag-yud isa kalangaw! Duha pag-yud! Unsa ako man animo ron?
2: Boss, kadali lang. Kanang among mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gustong mo tilaw. Oh, di ba? Katumagani kagahapon, boss. Ani tilaw, ok-ok. Kato isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Ah, tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ego na nakalabi, ang among mami.
4: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Eduardo, pag ikaw minakapot, pirming rugado. Ang pirmin, ha?
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: moskitero, moskitero, bakal ka mo dyan, barato lang.
1: Day, day, day, tagpila ni moskitero mo.
0: Barato lang namin, stig lima ng nakapisos. Oh, moskitero dyan, buy one, take one.
1: Day, day, day, ano man itong moskitero mo man? Why ko tinulugan yung gabi, nakasulod man itong lamok man?
0: Ay, nine, kasulod ganing tao, lamok pa.
1: Ma, abaw, puwerte!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isa kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura imong balay! Kung sa may mo'y kasulti!
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ah? Ang gusto na ko, blue! Ganong pink man? Tingnan natin ka! Di bahiran din ka, engineer! Ayaw pataka! Ganong pink imong ibutang ang blue ang akong gusto! Dalawa! Dahil kita murag hilukitin ang akong balay! Gusto na ko, blue! Dili pink kasabol ka, engineer! Nagbayad ko na mo!
2: Sir Mangkanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata. Bugdaw kayo kung imong tutukan. Tanawa, ako arang balay ang kulor pink nire. Magkanindo sa kong balay. Kay bau manggong ka-engineer. Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gikan sa iyang bag, gikan sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang kay kwarta magparipinto sa kuwa ni.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: MOR.
4: Classics. The 90s.
7: The
4: 80s. The 80s. To the groovy 70s.
7: MOR.
4: Classics.
8: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
10: My only radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuyawag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palakpak mo niya. Palakpak mga kaya. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
3: Saan man na, uy, lagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong giganta.
4: Lahan na lang, panan. Kalapulo na lang, may balikan ba ba?
3: Uja, di masag. Magkarapuan. Arka bugaong. Bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
5: Kaong lagi kayo sa basketball pati naman sa singalong.
3: Mang Kanor, pamasak ang mic niha. Bito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me. Bito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me.
6: Arko na ito eh. Diyo, kataon. Kataon mo ang ganyan. Ito ako laway. Gusto mong kanta. Uy, magkatahag, irisuple. Gusto mong magkatahag ng BJS.
4: Ang sama na ay, bugaong makinis si Mang Kanor. Palungan na ay.
3: Palungan na yun sama na ay. Aw, kung ingon ana man lang, undango na nato ni. Wala yung manganta.
6: Ay, bitaw. Ujod ko, alam. Ujod ko.
4: May ako may undang na nari bay. May klaro ni. Puros Mang Kanor makanta.
3: Oh, good. Klaro.
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ni Mike B. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
3: Oy, Mang Kanor. Namanggi mo man ang gidala.
7: Manong iibot pa ni mo ng microphone.
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Waong ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way.
7: Mang Kanor!
8: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
9: M.O.R. Classics.
10: More music.
9: M.O.R. Classics.
8: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
11: Manila sound.
12: Disco.
11: Novelty.
12: Jukebox.
11: Standard.
12: Ballad.
11: Folk.
12: Country.
11: Rock.
8: From the year 2000.
9: M.O.R.
8: Classics. The 90s.
9: The
8: 80s.
9: The
8: 80s. To the groovy 70s.
9: M.O.R.
8: Classics.
13: This golden classic.
8: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
14: With an extra serving.
8: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
13: Playing the hits of yesteryear just for you.
8: On M.O.R.
9: My only radio.

0: Babs, ano man yung exam mo man? 0/100? Puro manisala.
1: Kabalo ka, Babs. Ikaw lang yung insakto sa akong kabuhi.
0: Ulo mo, naton, wala ka gidiguro may nabalaan.
2: Abaw! Pwerte!
3: This is what Classic FRC is all about.

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Dito nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamesa na sana. Na makasupog man kong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayaw nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: This is the sound of Classic FRC. You

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumaya to.
2: Tama-tama, Gid. Baligyan na akong kotse ba? Balita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagig kayo na kuna.
0: Ikuha na mong kotse. Daga kay priority. Gikarga na. Mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: O niya, kanay mong kotse. Napag-kensi ka mong kukok na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilam drama kanur. Kusog ro ba kay kamang hulaman ha? Inumdum ka atong naay mong mga parente, nangulam ka sa ang kutsi. 1 week di mo gihulaman. Reklamo ko. Nya karon, imno ning saway-saway yon. Mamakay utang ka bubuton man kanur.
0: Padamay. Nasukod sa putok. Dili ang ako gigon. Wapo kay nay mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi ganay ko. Okay kay na at least, bago na po naging mong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mo kutsi to, iwati mo. Balag magbaktas

Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pre, huwag ka na tinago sa akin, pre. Balaan ko na pinamber sa ATM mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre. Balaan mo, Gidman. Ano, be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw! Perte!
3: This is what Classic FRC is all about. Just let your love flow like a mountain stream. Now let me, baby. You got a man on your mind. Classic FRC. MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork yung taan eh. Isa na naka 3 points, naog yung taan eh.
4: Pilay tayo mahabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryahan nga? Ngay muha man daw gipustang atong premyo sa championship. Unsa man eh?
6: Ito Mangkanor, pandamay ka mapili. Tani ron, 2 points na baro mang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan yun tamo daw ka. Kaya kung mapil dita, wag yun tayo premium ba?
7: Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensa lang mo. Ako'y bahala.
3: Okay, sa katawa ng bula. Okay, game na. Nasa 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mangkanor, winning moment.
3: Last 8 seconds. Pasa naman si Mangkanor, kaya may pasang bula.
7: Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
3: Mangkanor, gawa na rin bula!
7: Nareceive na akong bula. Baka ang tinagay ko sa 3 points. Tirahan ako. Ano yan na? Pandamay, wag abot lang akong tira. Airball!
3: Mangkanor! Anong waman ito kaabot?
5: Mangkanor! Build it up, Brad! Build it up! Build it up!
3: Mangkanor!
5: Build it up! Itong pusta!
3: Madamay ka, build
7: it up! Magpabitong bikong ko! Ay! Sabag mo na bikongan ko! Sabag!
3: Mangkanor!
7: Bikongan ko!
8: Now playing
9: Classic FRC
10: MOR Classics.

0: Palingges, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: This is what Classic FRC is all about.

0: Before anything else, class, a verb is an action word. All right, class? Give me some examples of verbs. Oy, hands up, tanan. Wala ka balloon. Oh, ikaw, buknoy.
1: Transitive verb.
0: Oy, corrected by. What else? Oh, Rango.
2: Linking verb.
0: Oh, ikaw ba sa Linkin Park?
2: Yay!
0: Corrected by. What else?
3: Nagagjamba ako, ma'am.
0: Oh, ikaw.
3: Istoy is my name.
0: Istoy, ikaw.
3: The name you can trust. Verbs says angry babe!
1: Abaw! Puwerte!
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat. Dahil lang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Basta bitaw kauban takadong, katulgon gineng kayo ko ba? Mau ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay! Ana!
1: Dance Classics! MOR Classics!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Unsay sigayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Huwag trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya dinihan, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na sa kahugasan ng plato diha. Mabagay sa kapanglimpyo o kapanilhigan ng salog. May panagkuha na lang dyan katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mong katabang. Nakamoy ikabayad? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, di ba?
0: Ah, mandamay. Ang akong ugangan. Urahag na ang bairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor? Nang guna mang gani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo ingong kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipagkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Porbida niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kit-kiton makas mananap mga mananap ang bukang dako. Karon na ko. Mangunay din yung mananap po ka ng kauli. Mauni ako gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa amo. Kay kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire, tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aro magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkupong sa bitin niya, nahadlog namang bitin sa daong sa kungugangan.
3: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

dieses, die, wie? Yeah!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Minsan sweet, minsan hindi. Minsan nagpaparamdam, minsan dead ma lang. Ganyan yata talaga pag option ka lang.
5: Hugo pa more!
6: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.
7: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo, kay wala ka pa kabayad. Salamat!"
8: Wow! Puwerte!
6: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor, tara, ulo na ta. Mana magtugtog atong banda. Murag asa mga mo sabay.
0: Ah, una lang mo kay dire na ko sabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Ali na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Oy, una na mi guli. Tara, tara.
5: Una na mi.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.
6: May taxi. Murag sila Kanor na gid ni ba?
4: Oh, kuya eh. Kapi-kapi kayo magigipan. Makasikas yung gitara ba?
7: Kaya ako sa drum nga na eh. Kapoy, nakakong kamot.
2: Ay, asa ka na itong sunod-tugtog ba?
6: Uy!
7: Sa oriental.
6: Kamura lagi.
4: Layo po
6: ba? Asa man akong bana? Asa na si Kanor?
4: Si Kanor?
8: Kukuhan ka ng...
7: Ano? Nara ako.
2: Nara, nagsunod, nagsunod.
4: Nasa likod, nasa likod.
6: Asa man mo? Kinsa mo ning sabay ni Kanor?
3: Goodbye, Mang Kanor!
9: Next time ulit, Mang Kanor!
0: Salamat kayo sa ride! Sulod na pod mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
3: Bye, Mang Kanor!
0: Goodbye!
6: Goodbye, di ay, ha?
0: Panamay, si Darling!
6: Sabay si mong kabanda sa taxi?
0: Okay.
6: Kay dinhi ka mang hit sa mga babae. Ali, diri chicks okay. Adorit kay ka, ha?
10: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tanaw, asa yung mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nganong kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit na kong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kay naluoy magugko. Kuha na mag-usa nina. Tugnaw raman dito.
0: Mong ba? Huwag yung kay ayaw ka na.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Out of order. Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung matakay mo aksyon na gubirte. Huwag na kay kong singot, di ko ninyo pagamiton rin sa CR. Kesa may how-how din eh, kinsa?
1: Bawal lagi, bahala ka oy! Bawal lagi, Mang Kanor!
0: Walay bawal-bawal sa army, badyakan ko ni Kasilya siya na. Pandaman, si Kapitan!
2: Bastos kayong dako, Kanor!
0: Ay, Kap! Pahingan daw ni mo, Kap!
2: Kamalok ang nagpabuhagay ko sa kong dibate, dire! Ewan ko si Kaya nagsira!
0: Kap, relax lang! Kami tugar, kalma! Ano na, Kap? Ni ako din eh. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
2: Ok-ok si mong kagaral. Wadyo kay batasan, Kanor.
0: Ispehan ko na, anya.
2: Kano ako may mong ispehan?
0: Mura man po kang nag-ok-ok ko ka. Ay, nag-ok-ok. Nay-ok-ok may kamang sa ibong now. Laga na kumala ka niya.
2: Kanor!
3: It's throwback all the way.
4: All the way.
3: In an all-flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila sound.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The
3: 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: 70s.
3: MOR.
4: Classics.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
6: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa sulod sa classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumanta. Sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
0: Si Jose Rizal, ma'am? Di, base sa piyak ng siyang seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!
4: M.O.R. My Only Radio. Binabali natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.
7: Tayo

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Bow! What?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Tickets
2: lang. Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Mang Kanur, kamusta mo mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo pala yasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag income sa lima.
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for kapiling ang my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Tulad mo na may pusong bato.
3: Yes! Galing ang ito eh, huwag kayong kanta.
0: Hauti ka pa ito. Muna ako yung nimo. Pwede na kayo ka mag-concert.
3: Mao ba, Makanor? Tinood ka?
0: Lagi, di ba ito?
3: Kanin mong tingog nga na, mga husky-husky. Mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
3: Uy, Makanor! Nindot na, mag-concert ko. Pero... Sigurado ka, Mang Kanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba to?
3: Oo! Huwag makisanig yung Mang Kanor na haud ka ini.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
3: Maayo na, Mang Kanor. Pero, di ka hata malugi alam, Mang Kanor? Magpagula ako budget?
0: Dili lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba to?
3: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
3: Approve!

0: 도레미.
1: 어,
0: 뭐지라니?
1: 엘토로 레디나가. 레디나가 제목을 칠도 가론.
0: 안담 나고 망가놀. 가로나 주니. 페로 글바안 먹고 망가놀. 어이.
1: 아유 까발라까. 마스케 나 망가 시카트 나 망가. Artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwan na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungod sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko, ma. Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige. Ready.
0: Salamat, Makanor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna Gudni.
3: This year's
0: Mauna Gudni. Gudni akong pangalap na maka-concert. Artist. Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Ah! Oh, may tao! Makanor! Asa ba mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami dahil doon ni Putot. Kami dahil yung audience.
0: Yes!
4: Sige, kanta na kisayang kayong lights and sounds.
0: Makalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talking mo! Jim Gani, why tao?

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: ba si manila ko na may genie na di mo? Bukusan ako, be. Aray na.
1: Oh! Hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akin sa butili, ha? I-grant ko na nung wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kayo mabalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya ay mawish.
2: Aba! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalag agwang tahon akong masakitan ko dong. Basta kay magakos lang taka.
1: Ana.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you More sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may carrots kada kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin ako asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, patumara sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukurong. Mura manignaw eksorsisi, mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay tibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag na wag tanga akong kalintura.
0: Siyempre ba, para guna sa ibu ha.
2: Nagbag-o na dyan ka, Kanor. Palangga na guday kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Noon sa mangko nga, moaksyon naman kong tuktugaok. Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay.
0: Kadamay, akong gangan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik uroy ko, pero nga nung mura naman kong mutok-bok-bok-bok-buka.
0: Ma, di na mong kabunod na parang tambo mo, naging patuman si kang tambal sa sunoy. Hindi ka raw naulian na ka.
3: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Napan nag-agparty-party? Ay, nagiti babae, mabuting dan, wala dyan number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Urayik suda dyan CR. Kanya number mo ko na. Mamindwag mo dyan nga natirgas.
3: Marayt!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
6: Easy.
4: Oh, di ba?

0: Miss, babaklagan ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Di ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay... Amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay abaw, pwerte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: He's

0: Recitation tayo, class. Recitation. Recitation.
1: Yes.
0: Eto, Pulutoy. Pulutoy. Describe me in a sentence.
2: What?
0: Describe me in a sentence.
2: Oh, sure, ma'am. Ma'am is beautiful. Isn't she?
0: Wow! Very good! Okay, now, Pulutoy. Please translate it in Tagalog.
2: Translate. Si ma'am ay maganda. Hindi naman, di ba?
0: Mami
1: Bingo!
0: Mami Bingo ka!
2: Ako pa?
1: Kumplaude! M-O-R!
3: M-O-R! Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Kung kiss a letter. Kung kiss a animal. Bawang ang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
3: Mangkanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks maibog nako.
2: Na, sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupi. Kanor is my name, kuya okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baon ako mugupi itong buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir, ayglohag, sir, ayglohag. Okay. Dugo ka ba, sir, dugo. Oop. Hangad, hangad. Op, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
4: Hi, Mangkanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid.
5: Beautiful girl.
2: Ay, pagkahamis niyo siya pa.
3: Ay! Mangkanor! Anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awara ko na, oh, bigyan na ka rin ba, na?
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad ba akong tarong, ha? Na? Sumbago na ka rin.
2: Sir! Oh, tayo, so time naman, ha? Oh. Ah, pareho na mo gupit, di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga din mo magupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Oh, tama, Juga. Di man siya kanaw ni Bong Labaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you, ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
9: I am dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Ba sinuwa ka nagtuon?
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy, unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
6: My only radio!

0: Joy!
1: Ata, pandakon ka?
2: Paano, akipakay ako? Wara na ako kimagurang.
1: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: M.O.

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O nga na, unsa may balak ni mong itanom sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay Dinio, basig ma-hold up ta!
2: Ay sus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na Dinio, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw!
2: Ang pandamay! Hold up eh! Maaskig daw!
3: Ambilin yung pitaka! Ambilin yung cellphone! Padali! Kung di mo muhatag, dos lakon tamo aning tirungan.
1: Kanor, ihihatag na lang na

0: Island, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Rudapes.
1: Ay, na si Gyo-Gyo niya. Ihatag na, dali na. Ay,
0: Relax lang, Mr. Rapper. Oh, niyaya akong pitaka. Niyaya akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo. Sa usa ka kondisyon.
1: Ha? Usa ka kondisyon?
0: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mo kuha ang akong asawa.
2: Ha? Kanur ba? Noon sa mangka, ano imo mo kong ihatag?
0: Basta mo na akong kondisyon.
1: Ha? Apilo mo asawa? Dekoy!
0: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
1: No deal? Imuhanan na imong asawa. Tala ka niya, di na lang ko manulis.
0: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monon tatong chance nga makaligawas ng tako.
2: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahulda po kapil.
0: Agad, daling. Wala, daling. Oh, agad, daling.
2: Ikaw,
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nang, pwede ka ulam, kaldero? Matigang, tani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan at tumanto ang bata kong babae ah.
2: Para magpurtahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang, ne.
1: Ay, nagano ano kay mo ya Bordagol man? Ma, si Bordigolo? Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, naklisin siya na na sakon. Ay, above 40?
3: Ready, set, more! My only radio!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo na more!
0: Hugo na more!
3: Naku, Soke, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Nagahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.
5: Hugo na more!

0: Tekenor! Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor! Kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah! Kasayon, anak! Kabalo kayo!
0: Amo ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo! Piyong nga imong mata, unya, pirmahe da yun!
1: Panamay!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba

na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, ito! Nga daw, bad trip ka, oh.
1: Grabe, bisungod. Sang utod ko bisakon mo.
0: Ay! Nga man!
1: Nalipatan ko, bi-pre nga. Birthday niya gali sa buong adlaw.
0: Ah, amulang gid na. Grabe gid sungod, yasi mo. Ano malain daw?
1: Malain, gi-pre, eh. Kiti, kapid kami mo.
0: Abaw! Puwerte!

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga! Permina!
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, ali ragod dali Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga gubay. So good karon bay, di nagyunta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay Chef. Dawat man ako ng permintir ako na mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga, nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya usahay, init lang ang ulo matagbuntag ba. Busa, so good karon bay. Matakanin ako dire, di nagyunta ka insultuhon.
0: So good bud karong adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana!